di matek pepa pichul may lebukan erpa pichul madit matika binu ki polo ene ye chul ma wana yubi no ye ale lukana wana yubi no ye kwa mari mapetum ene ye gen mapere tek ma lo yu weng so umera la mera megina kachikilo megina in may tika nywa kone kachel kwere yutiana machalo kidman yupan me choose life ngiate ini bed mabe kila wuri da kay beru mabe kila wuri ba widano pebi wile komi nyi pebi ruen ki dog dano ginu mo ma wexu widano wilki komi pere gi mo ma raj kete ka binu ki wacci bene eru ngiat ma kire raj ngiat ma pepar pi jomu kenne kere ka ken yang pigin ma raj ma tika binu ka porri komi dano wacci a ka teme be dog no wabi yue idina na no dong peti mabe ero ka ini beru ngert mai temu mabe bot jo nyo bot danu hagen maraj tiga bino ke goni chimo ke kwili ro bene way ah yin ba gin mako man ko man ko man ko man wunyi lok mone ko man ko man ko man danu bu wachi piani no danu ngi nga ma ini beru ka ke no jemini tiga lanye bene ke konyi ke yobo ero ka dong in itamu ni kony padano peke hindi iti mabe hindi ngla lonyo mada hindi tiki jami weng ngo kono maurem nga ngo madok ingi miro kibora nga pian hindi iti mabe lobo eneni weire pe ingi okit madiri ru kwere chemo kene eni yat meneno chalo pe kwere ni eni diri dok biberu kwere chemo kene eni yat eni meneno chalo dun konye peke ni eni magu diri dok mako chini konyi eni furi neno kubiri chani iti mabe mada ay ngomo man da kamero ki borre am gindu mo ma mero ki bor ngaro.

0: Uwur Alex Kila Pirin. Kana foy di twa lumera Alex uwo. La Pirin tini ning?
1: La Pirin kwe mwad kwa adbeti ka chwe nube.
0: Apoy di twa la foy wunyu rapa?
1: Mbe. Ano beri ka wunyu loki kata yu loko kere.
0: Iyo.
1: Kom kane ka yu beri nga nga nga luma. Dano beri ka yu leki loko loko madwong ka ngole tengu na ngere di. La wu furu la are. Yun nga lo wako kong. Dong nga de wako wako yungara dano beri chanko bale o kiri dong.
0: Dano, alego
1: bani, katware, ala chere chere kwa, kere po lare, kamo chwinyo parbang. Kakare. Pian lo parbang kay winyo. Poruto, ubumiyo tam mo ni bori ni a, mira chere chere lege.

0: tukar-tukar. Doi karme kwanya na niba. Wabi kwanya pore. Kawa piro kare si kredi ay. Kado miya wachak maduwa rida.
1: Lani ba diwak ka niba? Ngiti ti maduwa. Mati akala dadok be. Kaya piro yupi. Mungi ako na pelare. Ngiti na fudok na mamiyat mati akala da. Uwang ba? Ngiti na mga guwa ko maduwa ang tipaya makamega.
0: Eh, larema. Tinwangi dong. Wabi piranyo iba zoka keke. Check maduwa. Kero tuwa riyariyo. Kaya tagriya niya ching. Kaya binituwa. Pore ba pichampa leyi. Iba zoka. Wag check mabop. Mayro kera tag. Pia pura may tikari jini mira may pur. Ikom karaman. Urin mong idukan mo weekend. May chato jami may apura. May chok keri. Tingi chukene tuta. May mirin yang ibo dume na sikusit. Go uchimi naman. Nota bira bira riyo. Abo mwena de kachel. Abo ra bora mo.
2: Aruchi Sound Events. Itong duwe ni

0: ket paken gen ka do ruen tiweni weng le ene ko tien look mu wego ben wuna rio biruni ene no pigen ben bien no wuti gen ne ke go kon in me binu me cha tor ot wuni le cho mun man pebe ni ngeo
1: wa be gati be pe ngeo wa na pe pe be ne ka mo ne do kin do rate ti do yi yini ji ke ro we ha ka cho mun
0: igero igero da go mun ni ni de mu bi teru ni cha me pu bi keru ki dia mo ke me ne ko ini ye ti nene igene levu ma iburu mer ke ta pebe ti ka par gi no mo ken wa ha wa ti la wi ni ta ki geru ru ni ta ireda chaki me pero e kom ko me
1: nyu wa yimi ko me yi at kenyu ko me ju ne bura tare
0: ya ko ne mo e tolo eh e bi cha
1: ko pa mo ke gwa ko mo ma pat ke kano mo me ni
0: pol daro yo at mo noti ki rum ma pat pare no ni ngat ma don gen no ruenyi a ko ba ke rum mo kene
2: pe
0: don ti gen no wore eti ne ne
1: mo ti me di wo
0: ke no ni rum pe mo a buru ke ngom ti ne ne we ko wiki tana maro ko ba ke ngom gen don pe ba bien pa sure. No, I'm moving team. I'm moving team. I'm calling the woman here, honey. Yeah, no way. Ha. Now we ready to look at the yard. Now.
1: Yes.
0: And one jiri enini moko kamaleng pien man en lok palbane pien anadik gonyo nyom luba wachini gin madong ene tuweba ende de gonyo na ya kati lokuman pati lokom nyom maleng kikenba ati lo nyom dong nyom
1: nyom dong nyom
0: nyom dong nyom takinen dong nyom ayengo dago la cho me biru ngurri pe kachiel
1: bagul lai doki dago komachiel
0: ayo undo dago komachiel dori pe kachiel chak beri kachiel we utiti muji maju mu nyom edo ngitim we undo nyom meko ya pedong mite ni ke chit we or lega yege mi announcement pedong mite eno dong dano tega a mi chere ka chua lu keny mi chua lu limi dong juo ni gu nyom meko ke chere ka mogo na mogo bo lu nyuri ni wandong watika chil akilu foj mwene en diye mwene en chene mwene en jigi mwene en watika nana now runu bate wate mo any day gonyo nyom eh mono lok ma ere yo wajaba king up mariemo down a war to tek tinane riemo ne tek te look ni gindu mo ro timme indi wari chop nyum ni ahe cheto a ko de cheto pe da miro kere don ki bin ki lok ki juri ki juri no mani be de winyu unyo yin da ko bene yin te ka rieme o ki kere te tek
1: cha we ga
0: da ye cho ri ne ba
1: ke ba ko
0: cha we ni tu jimi ni ti ko ke
1: ke le ga le duare ha mama duare ha
0: ni ko buri ne ti mon wan mon mu kere ti jimi wa don wa kere ko de ba ti ka ko wa ko ra
1: ne
0: cho do or le kiken kwanyu jimi kerne wi a chere ko gangwa gangwa futi andu pada mir nyumi nyumi mingi ken mana ga yang kuru kuri ngoke iti ka ke tu mere nyu mo ko tek tek lu ba ti ka lok ni la kuri dama ke yirini en pingo man lok parwot pimero mer wa gwok ke ke kenwa dak bere pemier wa bet kinga la bon gem la win radio yes
2: yes
1: Mais ma tire da ke gachel ken cha watu mo
2: lokope amira med lok ma mego te wacho me achel okay ka wana na joroma chorna bera ka e kwano cha ke tenge ario
1: joroma bera
2: eyo ka e cha kwano tenge ario
1: joroma bera wa cha ke ya ario
0: da ho magi nyomo bene chik tweo ikom chware ka chware fut kwo ento ka chware doto en gonyo woro ichik pachware
2: to twale ka kenyo ne gi follow ba
0: amen
2: to twale ka kenyo moro ne as long as ka dago ne food kwo maromo robe wa kila cho gi ari wore wen food kwo gi mama gonyo gi ki chike e ono ni ripe ko to gi ka chire nyome no ti an lok mo wa par food pelo ba mi wa to aye ene bi kwa ni jone ka chel la chere na ga ne o bere nyua ko lok mo kilo watu wa mo dakika chel American ne okay nyom enadong by the time tutwale borgun mon enadong dago choko tere ani dake lokom gen unong kara geno ruen
0: wacho enadong action
2: enadong uwi choko tene ba unong kenye mokuno kata we mwari ange unong guwake kakuo ci ubera temme temme raro ka gwa la la ka tie kirmon en endo pole oloto ka don na ci no ber due ari wa der ma nge o dine ni en atura so pole en lo ka gen en opere te daro jogo eto gena mier waro nge

0: jargina pere tere kuno ilego ka in ngat mangelo ba ije mo ker ka inen dong ene kin wario en petime oloto joma ogeno gi ario monyo achiel ma uru gero gadeda
1: kokonyo kilo
0: ute ki ma uti gi gani oloto gi ngeo kit me poko wacho be jemla bon lenge oloto chwa lokong bot gi robert gwak elders mogo mati dog pajo onyo gwak ngo ka lutich palo ba ma ogeno gi e ona ti kin ma achiel ma rio ne gina be pier te ka wano te ba wake mo ne ki lok me ngolo lokati nyone confronting sin no kia da kabal wache bal akamaraj wache raj dero no iti iti mune ki ma ikom la wori eonu buchobu lok mapol de da kien wangyo ni jem mapol chao kene tutwa le ka udwak lok mungu chala en man mengo lokom lem udwak lokom kita wano kuoka ki inlos mamekwa udwak lokom kita ki moko kere tama nga gima kero tama giki nga ma moko tam ne ene gina mirwano ti ma chalo gina mabu kero lim pajo nyo loka kwan palo tino chamo kene bena mungu we lokom kitne kaburo jomo kene no nginye ki kero dok mungu tete no chao kene ikaburo ngarachiel patika no yeo lok loka da kila wori we la wara gine ene te ka kele wapero ya jomo kene te rapo te raba eone no yin te ka keme ki kum kama pero ti ye kia da dakbe no iti no imaro la wori pian eone be ka wuru bera bo na bo ya chala loka kuno loka lik peke loko ikin wuna riyo ene ka po loko ene bi kelo pero mo ke no ge geo te wek dong po wunya ma lik ero mogono lok ti we ka buru si eone ti gen ma riyo ma tau ni ubi konyo wa weko ker ken dak kidong mo ke ne ene ye wa ye le bene me gwako joma no wanero ni chao mo ke ne gi goro pian chao ke ne la dako mogono ti ki kero maloy ngo la wore ma ela choni chao kere ramo kelo pe ke nen dong ini tiu ki te ko ne physical nyo te ko ne yo money me le mo nyo me wono la wore chi ene be chao kene kelo wa kat ken kimo kene be garo do yoro ena ye ani lo ka biro be ko jenge kom lo kada pe bet ki nguru nguru ene ye jenge ke mo ko tammi jenge kom lo ada ki dong wa lego walego ka warkelo ngo plan wa enyim lo ba walego si we kenwa po kere gina pere tek wa rojo ot we ken po kere yele we duak la mego ni chen ka twere ka migi ti bidugo onyo mego ni ka twere ka migi bidugo apo le ba ba metugo
1: cha watu mogo ka jome sport ti to ma tek to twal ye wa mi dake ka chen
2: apo ma tek apo yo o mego be no merke duak chen ka do mego do dong inda ki ay po ko ni kere in mego me ti kanyu ni no kani ante ka mi tam gira apo matek jumu go chim kada keli ya gi kene amira waj melo ga chede ken ene ni bo tuer me ket pa ken tuer me ket pa ken nyu me ket pa ot teaching la choba tuer ni enu ni lubao mi we ya chaki ti nero we ya chaki chowa winyu wuru ma be ka yini nen gang mano ken enu ni o ket luba does not hold the woman responsible eh Luba pe chimu wang dago luba chimu wang la cho. It doesn't matter kit ngo mukero ati enuni. PM loke girwa ini mono la cho bi wero wona ki ngo. Ki minne ci bi mo rekom dagna ni ngo.
1: Ni king
2: ti nene. Ene ye dor gamente me ati enuni. La cho yinu ti king do ka ba me kanyu me ati enuni e ti ki tuer jemi weng. Maka ginu mo biru eti ki tuer me biru pinka choka in me winyu jiri tika wajane ni. Me biru pingwe ki loki wacho. Kere lok madung lik chalo rumane. Ma peyao karu wako. La choa ye ki miyo tuer enuni. Pian wan wangeo hierarchy me tuer. Kita lubao keru kere. Ni Yesu Kristo ti malo la wika nisa. La choa ti la widago. Kidong dago dung tiki pinka enini. So ti en loke ni mono tuer eni ti chingo. Eting la choa. Ot nyo kenta ko kep. God holds the man responsible. So wachiru kuno wange enuni. La winyre di wan wabi mede ki topic enini. Pienpe watiko. Chapit manyen. Beda tera luang la wari wako betie. Wako fonyi wuni kienwa. Walegu. Luba wadu wako deo ki paki warbori. Wafui matek pikelwe ya giki. Ichawa man. Walegi ni airwot. Ye konywa. Wako guwak pajwa. Wako guwak nyomwa. Wako nen ni mono. Nyom puket. Wako chuny luba wabit ma yom. Pien luk pa luba wajani. Iluba yepe biru yom. Kache nem nyomo ket deo bet bori nying Yesu Kristo rotwa
1: amen en kiman lañ jëjë kelo ya gikki ci adek ma ñen pe ken ci ba riomi o kri kom ci ba dek gin ma pere tek en ni pe o ket ken beru ki ma beru ki yom chuñ tim bod la wor jëmi ko duje ket ma mete yini ngew gin ma kwañu in wakki kama bo kilo in bod la cho

0: ene yo bedo lok man me ane ane yo mo chuny la wori but ye we ulto kong me go mina ma chima me go mina na ma chim per te gade da
1: na ma chim kal go ngatu mo tikitam jero abiera biera rio abichiel abiera bichiel 6
0: apoya ye okay ya gikine me deki winyo rapa FM

0: jëm ci armaal bu toile donc pa ñu ba entrance kër gu moko ke di dogge tiana ngeen ni faxe wa nga la tiya gu lim mo ci yar ci doñ so da legu daan pogu ben wa nga ñu pe ngeen wa xam fi ana ba yeen kay ti ke ali wa ci la li wari wor ke ke ci ara ciuru ah ko ñu jëm mo gu ci yar ka present nga ciuru a region in national ñu def ya tax do ni ci yar support nga ne ko wax ñu dugul ci yar so donc legu nak yene di re ah wa nga ci yar nam ma do ni fadé ko mi di ci kan ko bur fa ñu dara ci yar ciuru ci ni mo ne ñu support ñu tiya ma ak gar woné am fi mi fadé ah town council ou ni pas des district school mak non non mo primaire
1: eh
0: district ay ay tika presenter bien mo te o tier mo ya wara bon do tiam wax ke ma kala tiam cha wati mo motiver ti nga wax ni ma def ko do ke ma pire o kara o ni pire o family
1: ay ngi yomone ke ma pire ke sey lo ko waye bu cha kan ni ma te xere yo ke ma do fa mo pri ci do ma bor bor wayng bu tim ke ko mi cha cha no mak tiling ma no e cher support yu fere ni te dire ma ke tu fa ni tu ma chori ngir bu jar premier ma par partena te manam mer no ken ni nga mer koñ mi ci ni mer ko be ci ka du wat na nay ma ko ci nga tieni ma ko ci nga remi ma ko ci nga me ken a non wor ki ci no ma nokhi ni wat no ko be kare a manam mi na na be ma be ma fi dar ti yeno wa ser ma nen ke be ben ker ti yeno to go ma de bi ni ma per te fu tan tuma a ma fi ni se kafa ba ngi ska fa be ti no ma ki ni ko ni ma
0: Il peut demander sur le.
1: On peut demander comment on est mono c'est capa à pour que gamme mono cherche tout bien ma tête pour arrêter non. Now il varga mais non il compte mais ne boire mais ne bouche. Il te gagne le meilleur que d'acheter une gigue dans un bel cadre au sud de Vanini. Mono il m'a allé récupérer au bureau. Ça tient qu'il m'a allé récupérer au bureau. Mono il m'a ramené. Ça tient qu'il m'a ramené. Bien ni. Bien. Gokok ma tête ne tourne ni. Quelqu'un peut tirer au fin de cette bel cadre de ma gigue. Gagne tu varga le meilleur que d'acheter. Tourne comme avec cherche pour bon gars tient et va mais tout. Mono makhli wona ya mahoro a stadium money chikali mono bomba pit mono pele rwanda eno now don go wona ko chane don melelo skafa ruji ene pogo ne bucher mer kono bak di osti gol ma tungo par gara ka ka tar magani mo gaba bin ki mo gaba bin chare e country mo gito to ko kit wona ta popular tie now na wona don vera ka inen chaka ne bibe re babe ne pogo ne ko to country che lor mo tiana dek pepare mani ne gaba ne bucher ne gaba ne to ne ere lo ko yerti
0: ya mar ko ban but now fair mo jaji pingo wero ke mi rwanda another 2 years mi hosting tour consecutive so pian lo ni ka ne no among the countries of east africa no rwanda te very serious ka to get some spa pian mar to the mark hosting ke mi rnge ni country e gi bidding pian mi ngir ka do country mu kan po ci ar ñoro mi rge pian lo ni joman ma ko bi ñoro ni mi yar ke mi gi space opportunity mi hosting so na ne na jaru bo good news to for rwanda because to look at you within the area money mais ara score ma doungi biyana ma gi supporting you tour ma ak ko biyana ma ñu tebe mi yo kër ko tour mu ma ma tour le home league de home domestic league mi advance min ñom club mu ma taw ti biyana africa ki do outside africa mi na mario ci ante biyana ci ngam bu gos hotel wa ki gena chama wa no chuka tena ni country ma jar wana gi biraya ci ande ma doung to toi and wa no at least by the end of the tournament no down to ci ande ma doung to toi so ene ne na tieni ay la country mu tie mu vie ni sa africa retoile e le home wa chan uganda mi argo ja pear fur ma chan ke ma ti serious because tour ma taro se ka ga ga ma ka ti ti ma ti expense to toi and do tour ma ti ni vie de east africa ni wa ke kan ma ndo premier ta ba ma fi no advance to faire quoi and ba ma taro pa tour MTN au municipal can also such a kind of tournament no training on ma gang uganda because ke ne an tem ba uganda drink ba ko do cha na ta lo lo ki country ma ti east africa so no bang yo ma gang lo hosting tour ba no cha ne good news barana pena ne ame ke mera ubene a pakke ma cha ma ke mi cha ma ke bu work ane an ke mera way is 60,000 US dollars ma nyu tia na yo bu tia ma ti tu so bu bu be cha rana barana to a bara ne go ne at least the other country ni ngar bu tu ni ni ni bidding tour ni because the power ke tour ni be re no le one side at least bu tour mi an ko rete ni we in the country ya ko no another experience ke wa ko ka mo kena
1: Moni ke mbiga bir gersi leg video wonen ke ma bir ke rati ke ju kanda premier league ne ngene to ko chok ci cer cer kati no ka ba ko cha ro nen tu mak lu nen nek a mono tu ci ma betta to ko ju kanda a start up premier league leg video mo le woni a gelo to mo ko pigam le to ba chel mono le to ba to ko bana crane bana te ci leg video la dir mak lu ne fa hat ba hayo mak ga men en no fu ben ni arma tin ni ko to mo ko ne ci da ke ma tin ni video ga pa yo a mono ke yu official website ma megi go tin ni to ko ni ko to ko to me na nas ma ne ngi ga ma to ni ni ba do kar tu gorgi da hokar che ko ta fa mario et no pero bauro kama ero akitu mono ma ma